0: Miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Mhm. Wani abincin na kiran sunan ka?
2: Mama Aisha. Ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku daure ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
4: A wannan ƙasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabansa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai iya girbansa cikin wannan garabasan Close Up 130 Gram Red Hot. Za ku iya samun naku ƙasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200.

Ibondane Jegoli, kin on a body in to get Macania Bezumikangre, Yanamon take a Yagi Sokuka Temeramona Gakoko. Bonny Sialo, Bodania, Medbola Tinibo, Nanyabonia, Babio. Tinyara tutunde governor nine agwago ndini neno ni mwobro Nigeria dumba buruburu. Kanyi werudo idi notu yiridika popoko. Iye neno ni mwobro kanu ubwane etimbu no konu nase. Tomatos ndibanya kwa kwa lanka anasio. Obu nyeme tuwaka. Noga mwona geno nime ye. Otu nwa amadi bonye neme uwe obioma na TikTok ndebanye. Abrugo nye jinwayo we balaku ubua. Ebo jere we tuwa ndi kabu kabu. Gini ka ndi kabu kabu mere. Nyemu ntege nwayo kanji arepota. Tato kwa bani iri abuwa na asa no wankise na fopuku abuwa iri abuwa ni si. Okuyaka aborogene Wednesday afya nkwa. Ibo ne kukwede oku mbwedi ne nase, o kenyo abona naso ke, angwa kwa nangwa weleze, we keri o mwaka. Ofyo abona naso nkata, angwa kwa nangwa puelo, makani ingwa angwa puelo, nekwe nkata kona abata ni imia. Oma kwa waro kamo suji na asinya dododo, bachalanya. Onye nya basunni ka anye na ajo gini ko bu nobi amaghi mu ruo mgbe onye nwenni ga emecha ne ruo ya anya nke oma oka konkutu to bo kurora ndi bodi ba won su ji dododo to si enti na la ki nwike nuru nu ya bo oria danda e manitezi nyaba akoko wa nuju ye nde ba anyo. Eji nwayo we meka nye mata, onye obuna nwere ihe kudo nenu wa, olibe ye, ye nye kwa na maka nudu amaka, onwegi gage eji we turudo, nenu wa dum anye no nime ye. Efa abu okuwa onyisa lobo danye ba medibola tinibu jinaka, tinyere mwadudeka onyiso chendo tusine dwoye na bo goswila babio, na kwa tutu ndi governor di ichiche, wene gwa harabu umu hafo ni neno limu obro Nigeria, kanyi were aka gbasa pụrụ nke ọma wee nabata udo ịchụ aja iji nnọọ nwayọ wee fụ na mmekọrịta anyị na ndị mmadụ ga-abụkpo ma bụrụ oyoyo ka mmepe zuru oke wee nwee ike guzoro n'ime obodo anyị ya bụ Naijiria. Ebe ọ bụ na ndị bụ ndị Muslim nọ n'ime obodo Naijiria dum gbaa gburugburu bụ tata ka eji nwayọ wee malite emume Sala iji egosi na oge a kara aka eruela. E wee na-ayọzi ma nwoke ma nwaanyị ka e were ohere a mgbe ọnọdụ anyị nọ n'ime e wee chọọ iru Chineke kpọkuo onye ka onye anyị udo nye anyị nke a na-akpọ gịnị mmụọ nkwado ifu na obodo anyị ga-eru na ya bụ Promised Land ekwela anyị na nkwa na ebe anwa ka anyị jekọ. O ji nwayọ wee mee ka anyị mata na onye na-eri ya cheta ndị ụwa na-atụ n'ọnụ gbakara gịnị enu ụwa bụ aka nni nye aka ekpe nyekwa aka nni. Ọ gara n'iru kwuo ma kwusie ike, nya bụ udo nakwa gịnị inwe mmụọ ntagiride nke obodo anyị bụ Naijiria nwere kemgbe afọ ịtọ ha jiri wee banye n'ọkwa emego ka gịnị obodo anyị bụ Naijiria bụrụ nke nwere ike isi n'ihe mgbu wee na-aba n'ọdịmma. Tinubu bụ onye kelele ekene maka na ndị mmadụ nagiderie afọ atọ bụ nke eji nwayọ wee mata na ihe ọma na-abịa n'afọ na-abịa abịa. Ọkwa agadi nwaanyị ka si nene okporoko goru agadi nwaanyị wee jụọ onye na-asị agoro okporoko si kedikwado ego eji ego okporoko onuo afụkwa n'ego kedu eze a ga-eji weleta ya ata. Dịka o siri wee dị ndebe anyị eji nnọọ nwayọ wee mee ka anyị mata na dịka o siri wee dị ugbu a afụghị onye ekpesara ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ebe onye ekpesara ekpesara enwebeghị ihe ọbụla o kwuru kemgbe a gwara ya bụ okwu. Ihe a bụ okwu onye isi oche nke ndị ya nkaba market bụ onye a na-akpọ Alhaji gịnị Rabiu bụ onye ji nnọọ nwayọ wee mee gịnị wee na-eti mgbu n'oke onu ma na-ekwu na-asị ịfụrụ ya bụ tomato a na-ekwu na ọnụ ya gara n'enu ọjị taa ya na ose n'ime obodo anyị nọ n'ime ya ebe ekwere ka afụrụ ya anya n'ime obodo Kano bụ ebe okwu dị. Ihe a bụ okwu o ji n'aka ngwa ngwa ndị ụlọ ọrụ
Ari wa radio jingwai we na abo hanta ajuju ono. Gini ka anwe iku basara otu onu tomato na osesiri weli goro na enu oji. Eba wa konoro we kuo si. Ka anyi kere kere chukwu tomato nke muna gina ria futa ata. Na odi ni ime obodo kanu bukwa nke enwere eji nno obodo Kastina. Na kwa obodo Niger Republic we bubata. Obu gidi nka anyi yo. Maka ni ina anya. Anya nwete bodiri ya bu tomato ni ime obodo. Maki hii otu weda siri we dobi rubu nka na apu oboche. Oji nwa we meka anyi matatere iko nko bini kwe. Otu amiri jingwa we mega li ubua. Enwere uri lanya na mbo wuna adiga anya. Iye du mga apu nka aga apu. Iche so maka nage sini hisi ike. We ba no dema. Niki na anye nwegi tomato, ade butie na mba ozo, onye batere oji wede ka gase, no si nenu nko, digoro nenu oji. Deko siri wede ndeba anyo, ebo zanyi ne nwe nwa anye bogene, ni ime obodo kanu ka anye kanu kwa. O nwegi kwa onye asi ya ebo di nando, bodibe kwa ndugio, rabandu go tuwa siri we masege, Ichogo di jinkana bogene idine bori ya bondo kwa bani imi. Onwego onyo kudele genia. Manakine ili anyu yako nage. Gente kagwa ginkebe ezioko. Government inko budokanu ejidego nongwe wewe laka dodo nanti. Wena kwa yeni lebini imo budokanu. Basara gene. Otuwa siri wedi ubu ana hafu. Ndina abu gari ye wana abu. Ndina abu efi ana abu. Onwego onyasi yebu na. Ije aturuchi aja. Mana ebo kudu ubu anyinu unu geje aduwa kadono. Efromadi iwe nsiefi, mwabu obalefi, mwabu nsiaturu, mwabu nkiye na wene ebo toko ebo toko. Eba kagina ndi government inko budu kadu genwe nsobo, nemu mesala ana haa kwa dobe. Onyo kumbebedi na onye binafu makagene. Iye basara idio chanko budu kanu. Ejigo mwa yotiembu no konu sio. Onyo obuna nebu iyo obuna onebu ebu banu nkoja aturuchi aja. Bukweye, mani ya njine ukubo gene, imecha, kami iye boru nsia mwababari ya botoba kebe dumbulebe kane sisi, chine kekwa na mkwele baaji. Gwana, we niye yenda dum, kamadu we mwike kurume fwe baso nye loko. Diko siri wede ndebanye, agra niru wene kunase, kanyiga riji nufa atoka, tarambisi ya kanye banye na ami pichom pichom pichom. Iya abake juwe donanti se, obro na abankiti kansino obraburo nke, umanu manu geju butane nuala. Iye nda mweli kibute, oya, umanu geje kwenu unogu, tunyebe kwa lego. Na mchaji toku kemri kanyimata na huike bongosi. Iya boku ejinaka nkesire nono tudoki ntamara nkekwe nako. Wena agwaka harabundiri nege buwano. Une ejisi nataya wela apochano. Iji taya apochano nwekwere gine. Oyo zo one ibute makana avrono onye burana okuruta ya konye nono. Iye nda dum maka huike gi. Okwima na anage buwano ubo chane mememe, jekwe juo nyisi nchua jage koko warage. Oweri yane wepo nanu tutu eliano, owe mwike weto oto. Digo siri wedi ndebanyo, afurani ife kubi, ngwa ngwa ejungwa yo, lekene ya boba, welegie webo mba. Kedigwebe ubi noba siri patana kuko wanko tututa. Iya bukwa uku government inko budokanu jinaka, wena agwaka harabo, Omu hafoni neno ni mboburu kanu. Iye basara mbocha na mbocha neme ubo chisato de nki bazuni ine. Bunke kuchara makapia. Noga adu ubo chisato de na abia abia. Ogaga adizi. Gekwa kwante makandiga baba ne kwente osigene. Ogaga adi ubo chisato de. E kuruke were nka weme gini. Weme makemu menke sarabunka na akwado mana akwado sike. Onyo kugine. Oku mbocha na mbocha nke uburu kanu dinaka. Bonye jingwayo wewe lono jeri jeri ede kuosi. Iye jiri wewe ponyabo. Mbocha na mbocha buka. Ndige membagari nguike. Bagari afiku ni ibe. Ndige jenje mebonye na aga. Mwane imanu nemume kano ni imie. Ichi tunya tuonya. Ichi wegu. Baragaba unwego onye gasege. Ibe kine jen. Akwima naona abatu inu nkirinka nkata ndebanye, onye tararuwe megini, enyobo nguye inyo. Deko siri wedi gini, emereka nyumata na kodu ubua ndebanyo, onye abu na merenkana apogene, ige gimonti, ige nguye msubo, maka naona abu mili rujuo ni igwe, onye bunu ujo na kwaso abaya bozubo zubo. Ebe kukwa neje, iya abu okundo chicho burukaru chinaka wene meka mwoke na wanyi mata. E kuzobe go tu mwadi irino otu, bundo tu tax force, ndo tu abu ndachoro keji gine. Kaba obudu akanu wende luanya,
Umu uno nina lula alunka di buroja. Bunke na adigo tu government kanu siriwe kwenye. Age jino wajo. Maruka age si butu weye. Deko siriwe dindi komitia. Bundo tuwa ekuzobere ndibanya bonyangwa. Ke jino wajo. Nyabu oda ukwa nkegene. Government inko burukanu. Bonye jino wajo. Ibrahim. Bonye jino wajo. Nabatanda. Ewe guzobe ha. Ni menyabu unoria unyangu. Ibrahim bonye jwa wemeka emata na governor Burukanubo Abba Kabiru Yusuf Jin.

0: Are Bola Ahmed Tinubu igbakeje Shetima Akpabio atawọn gomina lorilede yitiki gbogbo elesin musulumi be ni woni eje ka fi masokan lorilede Nigeria Gelebi ile ejo se ni ki won gbe mama lo si ogba ewon kuje eleyi tin be nilu Abuja ojo kefa osu kefa ni won mo fun idajo lori gbigba dukia lowo malami awon ogun orilede Israel tun se be ju nkan ja si Lebanon gelebi minister prime minister orilede ohun Netanyahu se so aku dede akoko yi asiko ise lataro eyin eniyan wa iroyin kaakiri le wa ati loke okun lo tun de se ti gbo yin lati le se aladun ti wa Zobia FM loni eleyi ti se ojoru to je ojo keta de logbon ninu osu karun odun egba oleni merindin logbon Abdul Ghaffar Akoni Adebayo ni o mo jabo riyan fun yin Iroyin wa tosan tito ni gberaso lati iagbala are orilede yi nibi ti are orilede yi Bola Ahmed Tinubu are ile igbe masofe agba orilede wa Godswill Akpabio atawọn gomina lorilede Nigeria ti kipege omo orilede yi pelu gbolohun pe je ka fi imosokan ka si baragbe ni igbe irepo won ki gbogbo elesin musulumi wipe aku popo sisin odun to Eid al Kabir ninu gbolohun ikini eleyi ti awọn oloselu ti bere si ni fi sowo sorilede ti ileise awọn ileise agbohun safefe gbogbo ni won tin fidire mule wipe bibaragbe ni igbepo fifi ala je ki alafia ko joba ojo kan gbogi ninu to ye ki awon elesin musulumi atomo orilede Nigeria ki won mu ni okunkundun be ni won fidire mule wipe gege bi eko eleyi tariko latara onisela wipe a mo bawon eyan gbe ninu igbe alafia ati isokan gelebe la se fe ki omo orilede Nigeria ka se ewe gege bi ise gbogbo omo karo jire ni ipinle Kano lati peju pejo sibi papa isere Kano pillars lati kirun fun ti odun ni odun yi ese ko gbero ni se lo da bi wipe awon mo karo ojire won ko lo silu abinibi won lati lo re se odun gele bi ase kirun odun yi tan iran awon ti won gbe duro ni dede ago mesan imamu fun ijo Nawaruddin Society of Nigeria kati ipinle Kano Sheikh Abdulwahid Abdulkadri wo se lala ye wipe olorun oba mi o ke pa lase fun eda to da lati josin fun ohun be ni won pe awon eniyan si akiyesi papa nipa eran odun ile ya pipa eje ka gbo bi imamu se so
1: ti ma mo ba duran ti e tan kaluku wa na ka wa na odu eran sunna to da ni agbe kale daada ni olorun oba mi sin fe koda nabi muhammad so fun wa sallallahu alaihi wasallam anabi ni ko si se daada kan teyan le se fun olorun ni ru ojo oni tinu olorun o do si bi keyan odu eran ki eje re omo kan le bayi laada tin benbe ore tin benbe opoju keyan yan nafila 100 raka lo ni ru ojo oni gbogbo eni oba lagbara eje agbiyanju eje apa eni tin wo pe ni na ko ti kan mi o ti kawo na bo la ba ti fun olagbara ati pa eyan kan ni da agbo kan eyan meje ni pa malu kan be ni eyan mewa won di mara kun mi kan
0: oba yoruba ti ipinle Kano engineer ambassador Muritala Alemi Adetimirin akoko pelu awon eyan jankajankan bi Alaje Kasim Omotayo Akande agba kini ipinle Kano ba mufin tile Ibadan agbejoro agba Nureni San ati commissioner olopa Bello atawon omo karo ojire ninu olola ati onipo ni won tele kabiyesi wa si papa isere lati girun eje ki agboro latenu kabiyesi oba ti yoruba ti ipinle Kano kabiyesi o
2: ya adupe lowo olorun adupe lowo olorun a ni nkan meji lati ma seju ka ma fope folorun lo ipe atugbero ka se ile ya 2026 aderise layo pela laafia bo masalasi kun Kano pillars kun akun data ki la tun fe wiju ka dupe lowo olorun lo inu ope wa ini talafia ini ti ifimo sokan ini ti wipe ati jo nsasepo asepo yen le tun danmo si asepo didanmo kolon jogo e fun gbogbo wa
0: amen
2: kolon je ajo peju sodun to nbo
0: ni
2: ola nla ti gera
0: amen
2: talafia ara gbogbo wa ta peju sodun ajo peju si todun to bo na ni ko se nikankan ti o pedin
0: amen
2: alekun towo alekun talafia alekun tomo alekun ti baale oro ola jogo e fun gbogbo wa
0: amen e seun gan kabiyesi ohun oba yoruba ti ipinle Kano engineer ambassador Ritala Alimi o ti sese ona leleyi ti e tetigbo yi ewe igbakeje are orilede Nigeria senator Kashim Shettima oun lo ti ra awon mo orilede yi pelu gbolohun pe isokan alafia orilede yi o se koko ati pataki o papa julo fun irapade ito oraje orilede Nigeria labe isakoso are Bola Ahmed Tinubu ninu atejade eleyi to fi sita latowo Stanley Nwokocha eni to ja agbenso re se ti ma ni eje ka lu odun ti Eid al-Kabir ka fi dupe fun Olorun Oba mi oke ka si fi wa ni isokan e ma gbagbe wi pe bi wa ni isokan wa bi bara wa gbe ni igbe alafia ti irepo oni kan lo le je ka jere anfani gbogbo irapada eleyi ti ijoba ngbiyanju lori re lasiko ta waye igba keji are le igbe ma sofin agbo orilede senator Bara Jibril ona ti fi mu da omo orilede Nigeria lojo wi pe awon ilana eleyi ti are Bola Ahmed gbe kale ninu eso itakoso ijoba re o ti bere si ni so eso rere ati mimu idagbaseke ba orilede ye o so gbolohun ro yi sita leyin to kirun tan ni agbegbe Kaboni ipinle Kano senator Barao eni ti ro omo orilede Nigeria pelu gbolohun pe ekun ijoba apapo orilede yi lowo o papa julo lori ipeni ni jale eto de bawa lori oro eto abo ati eto oraje orilede yo ni amukun eru ewo oni laukile nwo ewo sale ati sale lo si ti wo wa asojo oniroyin wa aruna modi fidi re mule pelu gbolohun pe igbakeja orilede ye tunbo rawo ebe so orilede Nigeria pelu gbolohun pe ohun to ti baje fun igba pipe ohun na ni ijoba toni lo tun se lowo lasiko ta wa ye ewe ijoba apapo orilede Nigeria ti yo adota ida adota kuro ninu owo eleyi ti awon eniyan fi rin loju oko oju orin kaakire korokondo orilede Nigeria bere lati dede akoko yi lo titi di ojo kini osu kefo odun ti a wa ye ninu atejade eleyi ti akowe fun ile ise ijoba to ri si igbokegbodo oko fun iso adebiyi fi sita ni won ti so eleyi di mimo ti won si so di mimo wi fe pun fun ti gbopo sisin odun ile ye eleyi tin be nita ni ati ki ara le de ara ilu lo mu ki ijoba apapo orilede yi gbe igbese lati se be ile ejo giga agba tin be nilu Abuja ti so di mimo wi pe minister tana to ri si ipese na manamana orilede yi sale mama ki won gbe lo si ogba won ti kuje tin be nilu Abuja leyin ti adajo agbo motosho to se idajo re ni iroyin si fidi re mule wi pe ajo EFCC won se awari minister won ni ipinle Kaduna ni agbegbe kan ti won pe ni Rigasa eleyi to ti lo re fi ori pamo ibe na ni owo tite ile ejo giga agba tin be nilu Abuja ti mo ojo kefo osu kefo odun ti awaye ti won yo se idajo lori dukia ti eni ti se agbejoro agba fun joba apapo orilede yi titana dukia ohun o to bi meta odini ogota 57 eleyi ti won so di mimo pe se se ki won gba ni owo Abubakar Malami sugbo di ojo kefo osu kefo odun ta waye ki ile ejo ti se idajo lori re ofre gege odile okere ni bi ti royin gbe so di mimo pe emi awon eyan ti tun se be o sun lo bere bebi ile bi eni latari ohun ija eleyi ti orilede Israel ja si apa gusu iyun ati ila orun Lebanon nibi ti prime minister orilede Israel Benjamin Netanyahu ti fi owo mejeje soya pelu gbolohun wi pe ohun oni ye koju ija si awon ma gbebon ti Hezbollah be ni won si fidi re mule pe iyan mokan le ni ogbon lo ti tun se be jolorun ni pe lekere idaraya odomokunrin Femi Aziz ona leni to ti se ami o ti fi ami mo mo gba han re han lori papa nigbati iko egbe agbobolo Super Eagles orilede yi ti owo won te Zimbabwe ninu idije to kan ise asekagba idije fi eye ti Unity Cup iroyin fidi re mule pe agbobolo yi lo mi awon le meje fun orilede Nigeria iko egbe agbobolo orilede Nigeria won ni fi eye yi nbe ni owo won to si je wi pe won yo mo koju orilede Jamaica tabi India to ba di ojo aba meta fun asekagba idije ohun ni papa asere ti Falling Stadium iroyin kaakiri lewa ati loke okun ni juba nlo losan titoni ope pataki lowo tinto mato eni to dile agbara mu Sandra Kaura lo se akojopo iroyin eleyi te tete gbọ losan titoni Abdul Ghaffar Akani Adebayo lo ti mu royin wa se ti gbo yin ka to fi re pade ni role titoni anki gbogbo aluma muslimi jake jadu agba nla aye wi pe aku odun aku iyedun opolopo odun ona la se loke epe

0: ajẹ ki a ma ki gbogbo eyin ololufẹ wa ni bi ki bi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yin tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni a fin tun ni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori to e la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni abdulakim okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: eku dede woyi o eyin ara ni oruko mi ni abdulakim okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbua ba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osese meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokko san iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo san yoku die die bawo won se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa ni esa
0: kedi ti e fi se ba npe kawon kokko san owo le die de to di pe egbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san owo die die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le ma sanwo lo to ti lotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun olanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni block 2 civic center ultra modern market civic center nilu kano
1: oluleṣe wa si wa ni number 6 ike asogua anthony leku ni ilu Eko be ni olotu
2: ero ibanisoro wa ni 0707484335
0: e ba n to pin lekan si
2: 0707484335
1: e seun olotu
0: oro le ti gbon lati yenu ogbeni abdulakim okunla te je asoju cdk iwa na magore loni o le bade to ni dukia
3: ore wa kini le to roju koko bayi
4: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni oni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
3: ara nta wo nu shop o gbo nipa cdk ni
4: cdk kini nje be
3: cdk cdcare application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma san o die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le san elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
4: iro ni o
3: o toto han ni gbogbo awon nkan e lonu ile mi ori cdk ani mo ti ra won koda iphone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
4: o si ninu eyi o ti ti pa won fun mi lati jo yi
3: iwo lo bere ṣugbọn ni bayi tete download cdk lori google play store ati ios app store ki won na ma jaye cdk ani welemo ara n to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa cdk

0: saurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba
1: wani abincin na kiran sunan ka
2: mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: a gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku daure dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco seasoning cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida
4: A wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot zaku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500 da aka ware wanda ya kunshi kyau

0: Ata wa kali tu apalando awon ni won ko iwe iranse si wa be ari message yin o eni kin ki Saeed ati Balki awon mejeji na o gbo o hello the caller
1: hello mara me mo sa sa ku adu ejo so po re o
0: ami o ya mi dada
1: se
0: se mi o so se asu ka la ni sin la pe yo esun
1: Awa
0: dupe ogbo tanu kan Kanu ya mi o
1: En bala re mo si o
0: Ami
1: Eniyo wa ku
0: Ami atayin na ya mi
1: Awa boye awon ta yin gbogbo ti ba ta ti ka lu kun lese na ba bo mi ti ra si o
0: Ami Eshunga ya mi